0: asemo. Biti bibi o nwum ni but I just want to be sure. Osi obi enya sika ontumi na. Obi nsusu niska otumi da o twini mu beti den. Ha?
1: Twi.
0: Sɛ sikani bi anya sika ɔda ontumi nda.
1: Pressure
0: obi nsusu onihwe. Tumi da sa bɔ so atwini mu beti a.
1: Twi.